Singing on kuwet ko patyo tresno ang yanggon ko nga on chati pamiuti ko pobiso katekan setiak